0: Good morning.
1: Hello. Can you hear me now? Yes.
0: Yes.
1: Good. So, we're live. Naka-live na tabi kita sa 91.3 FM. Kitabi. So, one way. Oh. Inip mga lingkod bayan. Maray na aga. Ako tabi si Sheena.
0: Ako po. Si Arnold Robot.
1: And programang lingkod bayan update. Dito drama ka. Ang samuya po ng update. Iyan po sa trabaho ni po bilang board, bilang mga servidor, ako po bilang provincial board, representing the 1st District of Albay, naman po sa Sangguniang Albay, and of Councilor Arnold Lobo Rubia, bilang Ercap City. Lagos tabi ka mo sa programa, and update.
0: Yan, ay naagaw.
1: Okay, Lob. Anong aldo naman yan?
0: June 13, yes. Final exam.
1: The final exam.
0: Final exam. Criminal law. Sagot questions mamaya, 4 PM.
1: Criminal law for me ang most challenging. Most challenging, not farewell. Examination sa criminal law. Because I didn't have
0: it. Ang questions po mamaya, rape, murder, homicide, bribery. Yan po ang coverage ng exam. Ngayon, robbery, theft. Hindi po human nature.
1: Yes, dapat. Dapat kasi may iba mo mga level mo na.
0: Third year na. Let's see. We are not in a hurry. Kung mahalaga, sorry.
1: Sige po. So, nagustuhan ang programang date. Sige po, kiraray ang one. Nagawag po kami sa One Radio. Sa kapustabi na nasa biyahe doon niya ako. And sa kapusman po ng mga nagatrabaho pa mo niya na altaw. Ayan, ayan po kami. And kapitap ng alas 9 kung may mag-aaga. Alas 8 ng alas 9. Hindi po sa buwan bayan ang kids. So, ano po na teacher?
0: Yes. Oo, po nanda na.
1: Po nanda na ta. Po nanda ang 1 hour para sa kadapan na updates.
0: Yeah.
1: Ayan, sige yun.
0: Okay.
1: Let's start with the update on your end.
0: Okay, one. Ay, grabe, last Tuesday po, nag-vent regular session ng programming since last year. Pang-4 po, last Tuesday, regular session. Kasi nakulit ang natakil doon. Numero 1 po is, manta po dahil Commission of Commendation ang sileta, trainers, as in coaches na nag-participate po sa 6 pagkakita ang gold database and isa cross database. So, congratulations po, grabe. Napunin ko patagos po ang sa kunyang pag-suporta sa atleta, sa sports, at yan, and kasi the distribution din ng cash incentive for the 2026 winners. Kung na kita duman, physically nasunod na, pero yawan po kita dagos na pag-suporta. Actually, sa kaso ng kaya, sa local school board, always raise that priority.
1: Bilang chairperson ng Committee on Education sa Sangguniang, ito po, miyembro sa local school board.
0: Ang local school board ay nasa local government board. It's a stipulated in the local government. NGO, yung mga school board, chairperson, mayor.

0: Educational Foundation Incorporated.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago!
0: Introducing...
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: 1.3 News FM.
1: Indugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction. Owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
5: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
6: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Y2K Saturday.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey...

0: dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Y2K Saturday.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
0: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: música, balita, información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Radio 91.3 News FM.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
4: Y2K Saturday.

0: 91.3 News FM.
1: Indugo na.
2: Ang init.
3: Bataba.
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
3: Bataba.
2: Break time na. Anong panulak mo, Beshi?
3: Bataba.
2: Sumubok na nitong bago.
1: Introducing.
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Evenings on 1.

0: Gustavo Ako series Team Dugun
1: na radio station
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on 1.

0: Balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule,
3: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Evenings on

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on 1.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Ang init!
3: Banana!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
3: Banana!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Banana!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Banana!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Banana!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Banana!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Banana!
4: Evenings on 1.

0: sa enot na babasahon, iniimbitaran kan kagurangnan ang mga tao sa sarong tipan, inaapod sindang banal na nasyon. Pinapagirumdum kita na kita pinili, bako sana na kita bindisyonan, kundi sinusugo para man sa misyon. Hinayugon yato ang enot na babasahon.
1: Pagbasa sa libro nin Exodo. Hali sa Rephidim, ang mga Israelitas naglakaw giraray. Asin pag-abot ninda sa kadlagan nin Sinai, naguntok sinda sa kadlagan sa atubang kanbukid. Si Moises suminakat, inapod nin kagurangnan hali sa bukid, asin sinabihan. Ini ang sabihon nindo sa harong ni Jacob. Ini ang ipinahayag mo sa mga aki inin Israel. Nahiling nindo ang sakuyang ginibo sa mga taga-Ehepto, kun paano dinaraka mo sa mga pakpak nin Agila, asin sinadiri ko kamu. Kaya ngunyan, aram na nindo, na kung kuyugo nindo ang sakuyang tingog, asin kung utobo nindo ang sakuyang tipan, kamo sa gabos na banwaan, magiging rugaring ko. Huli tarugaring ko ang bilog na daga. Kamo magiging kahadean in mga padi, banwaan, na kung sagrado sa kuya. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Kita ang sa iyang baduaan, mga karnero na sa iyang ataman.

Magmakamong maglingkod sa kagurangnan. Dumulog sa saiyang atubang. Mag-awit na maugma. Isipon nindo na ang kagurangnan Diyos. Siya ang kagibo sa to. Kita rugaring niya. Kita sa iyang banwaan. Karnero na sa iyang ataman.

Totoo na ang kagurangnan marahayon, ang sa iyang pagkamuot daing kasagkoran, maimbod sa gabos na kapangarakian.

Si San Pablo, nagpapahayag kan kadakulaan kan pagkamuot kang mahal na Diyos, na ipinahiling kan si Kristo nagadan para sa to, sa ibong kan sa tuyang pagiging makasalan.

0: sa iya, nakipag-ulian kita sa mahal na Diyos. Asin tinauan kita ng paglaom, asin kusog buot, huli kan sa iyang grasya. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kan kita mga maluya pa, nagadan si Kristo para sa mga makasalan sa panahon itinalaan ni Diyos. Bihira ang nagagadan huli sa marahay na tawo. Minsan nga ni igwaman giraray ni nangangahas na magadan huli sa tawong tunay na maninigo. Alagad ipinahiling ni Diyos ang sa iyang pagkamuot. Huli takitan kita mga parakasala, si Kristo nagadan huli sa tuya. Huli takita mga iligtas niya kan sa iyang dugo. Urog na kita iligtas niya sa kaanggota ni Diyos. Kan kita mga kaiwan, ibinalik kita sa Diyos huli sa pagkagadan ni sa iyang aki. Ngunya na kita nakabalik na, urog na makakaligtas kita huli kan sa iyang buhay. Bako sa nang ini, kita man nauugma sa Diyos huli kay sa Kristong kagurang nanta. Huli man sa nasa iya, kita nakabalik sa Diyos. Tataramon kan kagurangan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrukyao kan Santo Ebanghelyo.

0: Sa indo.
1: Asin sa sa imong espiritu.
0: Pagrukeh mga pareda, zuzu kisan matiyo.
1: Kamarawayan sa imo kagurangan.
0: Kan mailing yang kadakul na tao, naherak siya sa inda. Ulitan nalalagalag sinda, asin mga makakaherak. Garo makarnero na mayong pastor. Kaya sinabihan niya ang mga disipulo, dakol ang anihon, alagad diit ang paraani. Makimahera ka mo sa kasadiri kan anihon sa pagpadara, siya nindakol na paraani. Inapo Jesus ang sing dosing disipulo dangan, tinauan sinda nin kapangyarihan. Sa pagpuluas din mamaraot na espiritu, saka magpaumay ning gabos na hailang asin kamatean. Ini ang ngarang kan dosing apostol. Enot si Simon na inapod Pedro, asin ang tugang niyang si Andres, si Santiago asin si Juan, na mga aki ni Sibideo, si Felipe saka si Bartolome, si Tomas saka si Mateo na parasingil nin buwis, si Santiago asin na aki ni Alpeo, si Tadeo, si Simon na Kanineo, asin si Judas Iscariote na nagpasaluin kay Jesus. Sinugo ni Jesus ang dosing ini, asin tinugon, de kamo magduman sa teritoryo kan mapagano o sa rinman na banuan kan Samaria, kundi anapunin do ang manalagalag sa na Israelita. Iulitin do sa inda, naharanin na ang karean ng langit, bulungin do ang managihelang, buhayong liwat ang mga gadan, lidigan ang mga daoton, asin paluwason ang mga demonyo. Nag-ako kamo na mayo nin bayad, kaya magtao bang kamo na mayo nin bayad. Maray na barera kan kagurang nan.
1: Pag-umaw sa imo, Kristo.
0: Maray na aga po sa indugabos. Matugang sa ebanghelyo na sa tuwing nadangog, nahiling niya to igdi, ang tunay na puso nin sa tuyang mal Diyos na pinapahayag sa gabos na katawuhan. Tanulita si San Mateo na uyas sa ebanghelyo nini, ipresentar sa tuya na sa Jesus nahiling ang katawuhan na dakol na tao. Sabi niya igdi, nahiro ang sayang puso, tagarosindang matao nalalagalag, asin man yaon ang sayang pagkaherak or compassion, but sabihon with passion, siya yaon na mamatean inda, namatean niya kung ano ang sa indang namamatean, na sindang nalagalag, asin nawawara, tanhulita garo sindang, da mga karnero na daing pastor. Ang karnero matugang kinakepuhan ng pastor. Tang karnero mabuuton maray, kung daing pastor, ati kung sinakan lobo. Kung daing pastor, daing sin makakaduman, sa berdeng sabsaban, tamaluya ang sindang paghiling. Dahil sinda makakainom duman sa tubig na malinig, taribaad sinda kung dahil nagbabantay, pagbulos kan tubig, kan agos, baka sinda madara. Kaya kinagipuhan ang karnero, kan mga kapastor kang karnero, tanganing sinda mabuhay. Ang sa tuwing orang nan matugang inihiling ang tao, sabi nga ni, bako sana merely per se inihiling kung si isay ka, kung ano ang sa imo managada pagkatao. Inihiling niya primeramente sa tuyang buot, inihiling ang kasakitan, ang mapagbalo o struggle sa buhay, ang makatakutan aram niya, asin man yaon aram niya, kung paano ang sa tuyang pagkapaha sa Diyos. Nansayang puso nga ni matugang nadutan, kanina po the suffering humanity, namati anini ang kasakitan kang gabo sa karabuhan ang sa iyong pagkahera ko compassion ni sa tuyang mala Diyos ini ang kapinunan kan sa iyong misyon asin man ang pundasyon kan bukasyon kan lambang Kristiyano nang kinaban sa momento sa kanya matugang ya un mahiling nga to kada klana tao na ya un nawawara kong baga ya un asin ng kakulugan ulugad ko nupamana sa indang namatean ya un an sa indang paghanap kung ano ang tunay na kaulugan kan buhay. Sabi nga ni matugang, dakulang tao ngunyan na gugutom, bako sana sa pagkakan, guniman mismo, gutom sa pagkamot, gutom sa kapatawaran, gutom sa pag-asa,

tender sa buhay ni sa mapagbalo kung ano man ang katakutan sa buhay. Kay puhan tapalan ang marahin na pastor na iyo ang sa tuyang mala Diyos. Kaya nga ni matugang sa pangaipo kanaili niya duman sa mga taong nalalagalag asin makakahirakon. Sabi niya sa tuyang kurang nan sa ingwa disipulos, dakol ang anihon, alaga diit ang paraani. Ananihon minarepresentar sa mga tao asin sa mga kalag na naghahalat kabaray na bareta ni sa tuyang mala Diyos. They're waiting to hear the good news. Dakol na tao pa ang nangaipo sa tuyang runa na mabareta ni da. Si huli kang tabang kang gabos dapat na uyan na ang kanyang kan Diyos. Kaya nga ni ang problema bako ang anihon kundi ang paraani na iyong unyan ini matugang ang pangapodan sa lambang saro sa tuya na kita man mismo magdaraan maraming na marita sa gabos na kanauhan tan gabos na papaha sa paghinanyog kamarain na bareta din sa tuyang kaurangnan. Ang pagbalo sa tuyang ngunyan matugang sa tuyang pag-iisip sa sitwasyon sa ngunyan na paguna niya to ang misyon kan simbahan para sana sa mga padi, para sana sa mga reliyoso asin misyonero, alagad pinapagirumdum kita ninuli kan sa tuyang bunyag na inako. Gabos kabo kita gabos pinapangapudan na maging paraani sa saiyang ubasan ang mga magurang dapat na yao na sa indong pag-imbangilisar asin pagdugdo sa indong mga aki sa mga teacher o kanigista kung upamana sa indong katungdan sa eskwilahan yao dapat ang sa indong pagtaoning giya sa indong maeskwilahan sa indong maeskwela. Sa gabo sa Paris workers, yaon mahiling sa indo ang serbisyo na nakapundar sa tataramunin sa tuyang kurangnan. In short, mga tugang, gabos na nagtutubod, pinapangapodan na ano, darhon mo ang kagurangnan na sa Kristo sa saimong kahimanwa. Ang apot, kumusta ang saimong buhay? Nagbabanaag kadao ng karahayan, nagliliwanag kadao ng karahayan sa imong pagyan, sa imong komunidad. Nakanagigang asin daw, nakakataw kang namit o kaugmahan sa imong kemanwa. Nilihusi, orupurupon mo sana kung ang sa'yong presensya dyan sa grupo mo, sa imong pamilya o kung sa'yong paman, kung ika ikinakaugma or ika mananggad ang source kan sa indang pagkaurugos asin man kaugmahan but sabihon ika naging tunay na paraani tanin hulita isinasabwag mo ang karahayan ang kadeanin sa tuyang kaurangan. Ini mga tugang ang sa tuyang paguropuropan kun ika kausaning pagkabaranga sa imong pamilya, kausaning pagiriwal sa imong komunidad, kausaning din pagkairintindihan dyan kung sa'yong kamanagerok. Matugang ang pangapudan ni Jesucristo sa ngunyan yaon sa imo na baguhon mo ang sa imong sadiri. Tanganing ika arog kang madisipulos niyang inapod ipinunang pagproklamar sa maray sa gabos na tao na sa ng presensya nagsasabi uya na ang kaugmahan, uya na ang kareng ka Diyos, uya ang sindang pagbulong, uya ansin ng pagmangno sa lambang saro. Ini man lugod pirmi ang sa tuyang gibuhon tanggabos yaon mismo sa pagtaon ng serbisyo sa kita pinangapodanin sa tuyang kaurangnan bilang mga misyonero sa tuyang sadit o sadiring paagi na darunta sa gabos primeramente bako ang sa tuyang sadiri na di ka magpahambog na ikamarahay kundi man mismo daraon mo sa gabos.

0: ang karahayan tanganing mahiling sa imo na dinadaro mo sa sainda ang persona nin sa tuyang mahal na Diyos. Bako ang sa imong sadiri, kundi man mismo ang sa tuyang kagurangnan. Kaya nga ni matugang uya sinabi niya sa ultimong verse kan Ebanghelyo, nag-ako kamo na mayo nin bayad. Kaya magtauman kamo na mayo nin bayad. Nambot sabihin gani, inakot ang gabos tayo sa satuyang pagkabuhay. Sa momento kan sa iyong pagkabuhay, sa ngunyan, nakamtan mo ang gabos kung anong yaon sa imo. Nin hulita sa pagkamot asin man sa bangraon ng satuyang orangnan. Initin ang libre sa imo. Ano sa iyong pagtubod, ano sa iyong talento ko na paman, iniregalo ka Diyos. Kaya sinasabi sa duya, iniman lugod sa imong ihiras, nadai nin bayad ang sa iyong buhay, ang sa iyong talento, ang sa iyong pagkamot, asing kung ano paman, ang sa iyong nakamtan sa iyong pag-iowa, iniobligado kita na hiras ini nadai nin bayad tanin hulita inigabos sa tuyang inako nadai man nin bayad. Ini ang sa tuyang misyon. Ini ang sa tuyang obligasyon bilang para tubo din sa tuyang korangnan. Bilang binunyagan sa ngara ni Kristo. Ini malugod sa tuyang ipadagos ang sa presensya sa kinaban ini sa sayindong pagtabang pagiras kang karahayan tangani ang lambang saro sa sayimong presensya sa kinaban maging maugma asin kontento na ika nagbabalaag din karahayan para sa katauhan. Kaya matugang sa iyo Kristing ini sa tuyang hapoton ang sa tuyang sarili yaon daw ang sa kuyang pagkamayrakon na aro kay Kristo sa kuyang kay Manwa. Nagpapamibi daw ako kanbukasyon tanganing magdakol ang magkapadian asin mga release mga tao lumawag sa religious life. Maut daw ako na maging paraani sa ubasan din sa kuyang kagurangnan. Asin ultimong hapot, paano mo maidara si Kristo sa gabos na katauhan na makamtaninda sa iyong presensya ang paglaom kakontentuhan asin kaugmahan. Matugang ini ang sa tuyang misyon, ini ang sa tuyang gigibuhon. Takita saro sa sayang madisipulos na lugod man iras niya to ang sa tuyang kurangnan. Daron niya to sa gabos na banwaan bako ang sa tuyang sadiri alagad ang ngaran asin presensya kan Diyos na umaten ka gabos ninhuli kan sa imong pagkamarhayon asin man kan sa imong pagbangno sa gabos na katabuhan. Maging marahay na disipulos, maging marahay na para surod din sa tuyang kaurangan. Tanggabos na ini, sabi nga ni, pagkatapos kang gabos na mga ginigibuta sa kinaban ini, lugod man sabi nga din sa tuyang kaurangan, madya sa sakuyang kadean, marahay na surgoon, nagtuturo ba disipulos, igdi sa kadean, na magdadanay, sagot pa man, ang kaugmahan na daing kadapusan. Iyo manlugod ini, ang madagog niya to sa satuyang pagduman sa tuyang kawarangnan. Madya, maray na disipulos, enjoy the bliss of His kingdom. Matindog kita. Nagtutubod ako
1: sa sarong Diyos, abang makakamhan, kagibok ang langit asin kandagap, kang gabos nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurang na si Jesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namun dagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos, nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asinani laman huli kan Espiritu Santo ki Virgen Maria, asinani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sa God sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaibakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ni pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwatin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen.
0: Bilang banal na banuaan kan Dios inapod sa manlain-lain na paagit ang aning mapalakop kan maray na bareta kan sa iyong kadean. Daruntan sa itong mga pangangipo sa maama na balagos na nagbabantay sa to. Asa itong sibag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinayuga ang samong pamibi gabos po.
1: Kagurangnan hinayuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan. Maimbod na maghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinayuga ang samong pamibi.
1: Tanganing magtalubo kita sa karahayan asin pagkamatinao. Sa pag-andoyog sa kapwa, sangaran kan kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan niyugan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga paraoma, bindisyonanin marhay na panahon, asin maging dagya an ani. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan niyugan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga nagehelang, makamati nin ranga, asin magkusog hulikan pagmangno ni nag-aataman sa sainda, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan igan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan, magpahingalo sagot paman sa katununungan kan kahadean ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan igan sa mong pamibi. Langit no na maadakul ananiho na lagariit ang paraani. Sa sayong pagmagulog, mi matea sintabay kami magisumaro sa kaugman sa pagpalakop kan sa imong mensahe. Ligi Kristo sa mong kagurangnan.
1: Amen.

0: Magpamibigang utugan sa kuwa sa itong arang makakamaligyo sa mang makamahan.
1: Ako manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan.
0: Diyos na may bigami na ulikan kakanon kan maatang asin ulikan sakramento ngunyan. Pinapagusog asin binabago mo ang kamugtakan ng tao. Magtugot ka na dai magkulang ang tawang kan maaini sa samong hawak asin kalag. Ligi Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa saimong espiritu.
0: Itaasan mga puso.
1: Itaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin dapat patanos sin nakakaligtasan at hanay minsan sa en. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan banal nama. Diyos na makakamariga sa koran. Ginibubuang gabuo sa sangkap kang kinaban. Asinu sa iya mapaliwat-liwat kang mga panahon. Alaga ng tawin ni mo sa ladawan mo asin ipinasakop sa iya ang gabuo sa ngalasan kang mga bagay. Taning siring sa namahala maging kagurang na nagabuo mong linalang. Al sa tubang kandarakula mong gibo, panagos na bagaomos sa imo. Uli kay Kristo na sa mong kagurang na. Kay kaibakan gabuo sa Angles kami nagaomos sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon.

kaya kami nagrumdum ka sa iyong pagkarana sin mga boylo warin lulot sa iyong kagurangnan katinapayin buhay sin galising kaligtasan nagpapasalamat na pinapakaling mo na mga dumang kasi maglikod sa iyo kaya napapagin na mga hawa kasi dugo ni Kristo pagsaroon ka ng Espiritu Santo grumdumak kagurangnan sa iyong simana kalakob sa bilog na kinaban taning malubos mo siya sa magkamot kaya bakan sa mong Santo Papa Silion asin kan sa mong bispo si Joel asin nagabos na klero siring mga ginudumasa yung pagkaherak ansa matugin na nagturog sa paglaong kapag kabuhay lawat asin nagabos na mga gadan dara kasin dasil wanag kan sa imong lalawgon kaya kami gabos na bibi kami tanong kay ba Santa Maria birhena kan Diyos kabalan apostoles siring gabos sa sandos na kay tupan na kapagayagaya sa imo magkanigo maging keras kan buhay na ikas at koran mag-umaw sin magpumraway sa imo siring man huli sa akimong Jesu Kristo.

agawa kami sa kabos na maraot na mimibig kami kagurang nan warasa sal daw rin kanyang katinungan sa inatabangan sa iyong pagkaherak magindahin taling ka sa kasalana sin maligda sa kabos na kapurisawan man na kami nagahalat kan mawag mapaglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Jesu Kristo.

0: naniganag sabi sa mga apostoles, katinungan mo na walat ko sa indo. Ansang katinungan tinatao ko sa indo. Hari pagilasaw makasal ka magdobot ka sa imong simbahan. Asin papagadego na siya mga bato nino, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Kanabubuhay sinagahade sa kapanahon ng kan mga panahon.
1: Amen.
0: Ang katinungan kan kagurang nandanay na mapa sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magpatinaraw ang kabukan tanda, nin katinungan. Peace.
1: Peace be with you.

0: Uyan ko nero kan Diyos sinapapara kan makasalang kakinaban. Palado minapod sa pabihan kordero.
1: Kagurangan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram kasana asin ang sakong kalag mauumayan.

0: matugang diit na pagirumdom sa maabot na June 15, 5:30 po ng hapon, iupon po kasa tuwing binaryo sa kapistahan ni St. John the Baptist. Iyo po, 5:30 po ang misa paghapon, end of na binaryo, June 15. Tampiesa ta, June 24. Asing kumaili niya ito mga tugang igdi sa inutan kansa tuyang altar, magayagaya ng hilingon. Bako daw, magayo na sa tuyang sa inutan ka ini, ang sa tuya mananggad na ato, ang siling, magayagaya na. Kaya sa grasya sin pagkabuti sa tuyang kurangnan, luay-luhay na napapagayunta ang sa tuyang simbahan. Inigabo sa ekspwerso, asin sa pagmalasakit, kan mga katawuhan na nagdadanay na magsuporta asin man sa pagkamot sa tuwing mala Diyos, sa harong ni sa tuwing mala Diyos. Kaya nangyari ang gabos na ini. Itabi, sa gabos na tao na nangyari, pinangyari managan sa inabawot sa pagsakripisyo pagtabang, ipamibit na sila asin man lugod man. Yawon sa tuwing pagkapagdumamay na labang saro makiuyon taning hindi pa sa udyan sa tuya na matapos. Itabi, sa gabos na nagtabang, sabi nga ni Diyos na sana ang magbalos ang biyaya ito sa inda. Parakpakan niya ito ang gabos. So siguro after piyesta tabi igwa naman po igdi lado-lado sana. Sabi nga ni dit na pasinsya asin pagpangaji ang gabos na ini mangyari matatapos sigon sa ekspwerso sa tabang nin sa tuyang mala Diyos asin sa pagbalasakit kanlabang saro. Salamat po sa endo. Mami, bigita. Kagurangan siling ini sa iyong banal na komunyon sa inako mi ang nagpapahayag kan pagkasaro nin mapanatubod sa imo. Magbunga man ini nin pagkasaro sa imo simbahan. Uligi Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Bendisyon ang umukang Diyos na magamhan. Anama, aki sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakaw na busna ang misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Maray naga po sa indo ka, boss. Thank you very much. Morning.

bisita na sa Manok ni Osang Fried Chicken House sa Basud, Tabaco City, sa likod lang po kang Mercury Drive. Kataning kang Osang's Closet and Fashion Boutique. Iguaman and Branch sa Panay. Haramisa na sa may 7-Eleven. As in, igwa naman kay Bangkakay Branch. At 163 Building, Barangay 14, Poblacion, Bacacay, Albay. For deliveries, text or call 0917-122-5314.

0: I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
1: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
2: Kilabot ng mga dalaga
1: dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Fesh, hindi ako.
5: Makidistro.
6: Parang walat.
7: At parang vatang-vata
8: dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
5: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hair growth shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Ballroom on one.